0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awurade se wa sori e se yadio ongura mira kayebo e ya ngotra ni betina amba wasa na yakye wasa mo mbe nya uya yesu wo abrapo ni na

di adie ba ku parisa ma yehowa eh ma yehowa ku anya ni da zo minyei minyei wuti ebe ne beyeye ebeyeye na sa yeye ha asamble ye mede heradi saradi nyame ya.

0: ebi mo nyame ye kawa ano re sha wonsa edu ba bi na so oyi ni chefia na asama to na yende yesu nyame ya watie mo
1: Jesus.